0: Anasimwana shetukole kutulavila kundai be idingwe idi
1: yamani kundai penenga niwa
0: mpaka kulavila nyenyenga kuna lugono chichi kulwala apa ndi vakulwala
1: ashimwane
0: eh
1: nembo chele ngani
0: ngani
1: na Mungu danda ula
0: eh
1: vai chara mu abiti nkoela
0: eh
1: ni wanashie
0: abiti nkoela
1: nati ya mwala mu yangu yona une tabune chenda ndolo vanishi wala ngawecha vanache ngadizia Kushikola kwa kadenu nga ruma, mapendulo nga ruma, uniforme nga ruma, ibata pata yene ya kuilepila kuruma. Ni ngulaka na wanishi wala ni kumirika kwa kurumi na alfase, kove, mabwete shelazio, mitolilo kurumi ya utipanjiba. Na mjemani ngulaka chonda, nga mchirie, mkarati la wenu jemani chonda, wanishi wala chukwe kulao.
0: Na zimwene wanishi wala nenga wabangu. Sinto mchirie jichatundusha, zimwene jile ngani chukami la njile kunumba. Eti kami na njile kunyumba kukoya idipe.
2: Mbe ujina familia ya kuna wese tangaya na dini.
0: Wele kuikaa kuno kuno niwaneji kikiri kikiri na mbono wene chungua paka kadiri nunga kuikuta. Wapa nchichi ya kwamba kuikaa ikaa kuno kuno.
1: Mpuanga.
0: Paka anembe rile rano kutola.
1: Waneji wali ya kuno.
0: Ulombela kuno shuhuma leti tandewe waneji
1: wali. Napiti imani. Niwaneji wambileji napiti mkowele. Nimo ya kweneleji.
0: Haa. Gaba yimo, gaba yimo.
2: Kwa ukonda ni kwanga ukonda ni
0: yimo. Yimo yako ya tundusi.
1: Malayi, watashi nzuri kanga manjika.
0: Azimwene ulombela, kama kutu ujonari, chivanesha hakuna ujonari kaga.
2: Ulombela pa ukonda ni wanase kulele. Na gaidi nga yikonda ni wanase ngalele.
1: Na mwene tundusi kuta kunzali leshe na ndoro mpwanko toko. Malayi inganimika na gumila.
0: Ah, azimwene alakwe, nga tugumila. Wanaja kwamba kutoku kika juu, kika juu, kika juu, kudinga kwamba uniforme, kudinga kwamba makaneta, goma, kadero no chichi, kwamba kuwenda nda hivyo mpaka na kuna kuna vinyo vinyo okwe. Wanaja ubari wa nyepe ombele. Lazima
1: ntole jempele chije
0: ngani. Ah, wanaja wa ombele ombele.
2: Wanaja wa riomeli. Wanaja watu anawele sela bari kweli. Akuna kuna wanaja wa itu. Sano nalo andirige wanaja wa kweli ngalo andirige wanaja kwa kutama. Irigenele.
0: Ni kombele.
2: Yale tu yabiti le rano ya irigele ya kuna kuna.
1: Hey, malaya chichi kumira.
2: Hey,
1: malaya kujimani.
0: Azimani ya malaya ni ya malaya.
2: Ya malaya ni ya malaya.
0: Ya malaya
2: ni ya malaya. Ya malaya ni ya lelo. Ya kukweli ya ya lelo.
0: Utukweli ya gaya ya malaya ni yoyo.
1: Bujo mangali ngula.
2: Yale ya bujo mangali ngula oro.
0: Abitinkwele ya kura kutine neshe ulombele. Wa unawijile veleo.
2: Amele ya abitile.
0: Ya abitile yele.
2: Ya kunonga ya nanda abijabu.
1: Haripole ni
0: mwana. Anamandisi naka kuweleka nukwamba kikirikikiri. Sina kunda yu hodi.
2: Paka ulobela kano.
0: Owe.
1: Salamu alayukum.
2: Narekon salamu. Anambuja uja roni ya kuna
0: kukana. Kana kutuku koko yeleyo.
2: Anambuja uja kuna roni kana.
1: Ora iti kwa ule.
2: He he. Ii jamani. Ngwala kwa virinya. Ii. Yamba tu akuemba kule.
1: Ukwe.
2: Bana shashi mazito wala gabile kwa kumbe kwa gumbe shire kule
1: kuyuzuri.
2: Maule gozi.
1: Ozobe.
2: Bana kushera juga.
1: Bana kushera muzee.
2: Hey.
3: Bangu
1: na. Bangu kaka mungu abalaya.
3: Kaka bangu na leo. Mara ni baba wao.
1: Bangu ni chitu chila ila kavela kama dotole. Kaka mungu abalaya. Katabi kane ebo.
3: Shikuku manangu. Ashwanangu, unajibeleba shiku kwa kutenda wewebe, na vilanji njomba wenuwala. Sherzi kove.
0: Kwa vilanji sherzi kove.
3: Sherzi kove.
0: Ane wele shivela, eh?
3: Iwa shivela. Atu shile jetira warumiri ya jivela.
0: Ishtabe mani.
3: Okuruma nono, iunopolo mo.
1: Sisi. Kwa vilanji nema diploma
3: uwe. Basi. Ano ayapo shila iwele, ayu ayuone papapa.
0: Mas jomba tem telefone?
3: Vanga de telefone. Não, eu curti sete.
0: Não, vou comprar digital para ele.
3: Não, curti.
0: Sim, porque ele merece. Xinga arrume o telefone já digital. Digital. A tia continua nem a la chila.
1: Kuinani paka basi?
3: Shimpatata la mwashwa nangu.
1: Mpela kuiwune.
3: Unengu waula kule konga.
0: Eti baba nangana atulonde
3: zi. Karala
0: kule wala. Kudia mshimurema nishikrasa.
3: Karala ele roni.
0: Kuiwune mdistinu.
3: Wewe la wawile. Shena tono wawile wewe la. Kwarishile wewe kwarishile. Kwa nwawe la njile. Naino. Basi tu ni na uno. Shinga kwele katake ya.
0: Ngapi njila kwele konga kwele. Adema.
1: Une.
0: Jika le moto konga jika la mama.
1: Kwendi.
0: Leba kar. Agora ya no savesh.
1: Ayuwane.
0: Ajinu zamanu ndaye jetu uwe.
3: Nijanyuwane.
1: Moto kwa njika tubaka gana.
0: Haa. Ale chele yoyi.
3: Moto kwa nijanyuwane.
0: Mai, boa viyashi, tabon?
3: Ya sate ashwa nangu. Ii. Adema kwele. Enawa kwele kwendezi ya.
1: Kwele. Kwele. Kwele.
3: Kwende mwana.

ale kulu kuyela ne vera mi khala makhumele ni makina go me thana mele wa ra ho khala yo pa tsira na ba kwe mpidi ba ile pela ya o khopela wo kulu manya makhuru mele ni khuru ne lapo ya Argentina ni khuru lapo ya mo Africa Cabo Verde tsana mo imvila na ba mpia mo ha mo Argentina un Cabo Verde.

kampanye tapa ma chipun na kokane mahane no nang karam he khala ma chipen er dalo dar ya onna phanda we ni apu ke bo na kham ha we na hele bo akina ko ana mi pa to konna